0: namin si Kau Tadi Malam Roy.
1: Sa ato di mag-impido na.
0: Masa doon di.
1: Mangamin pidin na sa tanyo.
0: Hinda. Nomor beko ka ba puta? Jadi, kumangkonyo din tanyo yung pikaw.
1: Da ato di mag-impido na. Kulo ka rin gusto ni Dago ha.
0: Alalo lang ko balik lang.
1: Ah, udah suruh din lalo. Kulipan kiko. Rajalay din lalo. Kasuruh din lalo.

Hosi koang yo kono. Dia tewa tak rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enak.